shiko shiko shiko sha betande yo ti pa wola yo wa ise pa le creole yo ti kel pa dal le colon shiko